ngizokutshela ukuthi kusazofezeka kusazokwenzeka lokhu obukade ukufisa kusazokwenzeka lokhu obukade unakho kusukela ukhula izothi namhlanje kubantu bonke ingayakho ukuthi wena ucabanga ukuthi njengoba urejectwa ngaba ukurejectile abantu abasiyena uJehova uJehova uyo

lizofezeka. Mlaleli, ngizwile mina ukuthi wena ithemba ngizokutshela ungalenzi lelo phutha. Ungalenzi iphutha lokulahla ithemba. Ungalenzi iphutha lokuyibona ungeke uphumelele. Ngizothi mina kuyena, ngizothi mina kuwena, uzela bitenga umelela ela mntanami. Ngibona abantu bekade bekujikelile bazozisola ukuthi bakujikeleleni. Akunandaba ukuthi walahle ubaba wakho uyintandane. Akunandaba ukuthi baba wami uyibuza baba wami usaphila ngabe into zami zinjena na, ngoba kuyenzeka umdala ukuthi sikufikayo sokufisa ngababazali bakho walithola ithuba lokuba ubabone uphile nabo, mhlawumbe ngaba amanye amaphutha owenzile awenzanga. Ngizothi mina uzophumelela namhlanje ngelozwi ngithunyiwe kuthiwa ngizotshena abantu ukuthi bazophumelela. And namhlanje usuku lwami lokuzalwa, usuku lwami ngishiye isibhadlaza sekhekhe ngathi angizotshena wena ukuthi uzophumelela. Ngithi mina uzophumelela zonke lezi zifungo ezifungwe ngayo. Anka amabheji abakhuluma iy'nkulumo zokuthi bayoke babone, ngizokumemeza mina phezu kwakho ukuthi bazobona ngempela, ngoba leli phupho lokuba wena ubone abantwana begreda lizokwenzeka. Bazogreda abantwana bakho. Wemntanami uzolotsholwa wena. Ndoda yazi ngithi mina wena uzophuma uzophuma uyongena emzini wakho. Insizwa yami ngithi mina uzowakha umuzi. Umuzi wena uzowakha. Uzophumelela wena. Wena kudala kade wabhalisela imali zengozi zokube manje lezi imali ayiphumi. Namhlanje ngicela ungilalele bonke abantu abalinde iy'mali zakarafa abangilalele namhlanje. Ngithi mina lezi imali beyilinde mina sengiyayikhulu. Yizo lezi imali ezokwenza ugibele i-4x4. Yizo lezi laphana emhlanga, laphana e-Adams, laphana e-Springfield. Wena uzophumelela. Noma ngabe kuthiwa imoto yahuzula ubhozo, ngithi mina ilanga isikhathi ngempumelelo ikhona ifikile. Sewuphakama into zakho, imali uzoba nayo. Bayeke abavalile bebecaba njoba ngilapha ngizovula ngiphethe isikhiye, ngiphethe ingida enkulu yokugcina yokuzovulela wena impumelelo.

mama wako se lelu swazi seluzwela kuwe kune ngane njoba ngikhuluma manje ay 30 years ikhulisa izingane zakwabo iyona ezamayo iyona ephantayo ukuze kulale dliwe kune owesifazane njoba ngikhuluma indoda iphelisisi ozama ukuthi nilale ndlile lapha ekhaya lalela ngizothi bonke

lukuphathwa umuntu ongcolile. Kunethongo elingafuni uyodla emzini zinkulumo nezingxabano nemisindo. Thonga lami ngihawukele ngangazi. Ngangazi ukuthi ngiyolanda inhlupheko. Ah, ngesonto. Bawukwethulwa abantu benkosi umthwalo. Oh, izobuya into yazo, buya amandla akho. Ngithi mina we mama othandazayo. Hey, kodwa nkosami wawungathandazi kwawumhlola. Yey, uwe lo usuwavela ula. Hey, madodo ucisha wazume kungekege. Ah, lalela, awuze ngesonto. Ngizokubuyisela emandleni akho. Ngizokubuyisela emandleni. Oh, wagwa nikelelwa ngeenkukhu wena ubongwa ngabantu. Yeyileli khaya lakho lake labusiswa kwakugidwa njalo ntambo.

ngetongela ngihawukela onama ngizinzanga hawuka awu kodwa madoda uyakhumbula ngigida siphi isigubu yeka lesawu sisa sisathi lesinsika simemeze sishinamba hawu kodwa nkosi yami kodwa namhlanje isiphi isikhali liphi ijazi lakho Oh, selahlala ngaphansi kwe-cardboard, ngaphansi kwe-wardrobe. Boy, hey, ngesonto lalela, awukame. Hawu. Ungayile lesonto lakho, ilolo licindezelayo. Woza ngizokulungisela izinto. Ngizokhuluma nethonga lakho ngqo. Uthi omunye kodwa ubani lo baba? Umavula lo, umavula kuvaliwe. Uthi omunye kodwa ngamuzwa

sonto lalela awukame hawu ungayilela sonto lakho ilolo licindezelayo woza ngizokulungisela izinto ngizokhuluma nethonga lakho ngqo uthi omunye kodwa ubani lo baba umavula lo umavula kuvaliwe uthi omunye kodwa ngamuzwa

Baba wami siyaphila kakhulu sithini isicelo sakho. Imemeza ngesonto inkonzo efanele

0: Baba wami siyaphila kakhulu sithini isicelo sakho? Imemeza ngesonto inkonzo efanele abantu abafana nawe kehle. Yenza indlela kehle la. Kwamavula
1: over ilanga umsebenzi
0: ngoba ezinye izinto kehle lami. Ukuthola inhlanhla kodwa ingabongwa kubanikazi bomuntu. Leyo nto iyawulimaza kakhulu umsebenzi ithonga lisuke likwenzela wona. All right. Ikhaya lokuphila ikhaya lethemba.
2: Yebo baba njani?
0: Siyaphila kakhulu mntanami.
2: Siyaphila baba, hey baba nkosami nginesicelo lakade angifuna umsebenzi akutholi.
0: Awutholi umsebenzi?
2: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo? Unganje unenyami kahle?
2: Uno 35 manje usebenza nje ngo 2019 angisawutholi.
0: Ubukade usebenza umsebenzi okanjani? Ngicela uvale iradio ngemuva.
2: Okay baba. Beyefala amatoho nje bambe emagaraji nasemarestaurant ngiyakwangisathola kwawona ke manje ngenza ama-interview ngasengasawuliza abasangibizi nakuwona.
0: Kulungile wemntanami, sizolibuza ithonga lakho utho konakelephi fika ngesonto kule nkonzo enamandla mntanami.
2: Okay baba uyabona.
0: Thokoza. Bonke abantu bakaJehova ngiyabathembisa ukuthi ithonga uma silikhulumise kahle liyosinikeza i-direction yempilo. Yebo. Khona into okufuna nasikhulume bantu bakaNkulunkulu, izinto zakho zingashishizwa umuntu kodwa ithonga lakho namandla okunginikeza ongaphezulu. Kwamavula kuvaliswa kwamukela.
3: Kwamavula kuvaliswa
0: njani? Ngiyaphila kakhulu mama wami.
3: Sikhona baba.
0: Ya.
3: Baba nginenkinga ngifuna ukukhulekisa kuyona baba. Nginey'nkinga nje eningi ngingenza imisebenzi ekhaya kodwa izinto ziyafana ney'ngane ayizwani. Yonke into yami nje ayihlangani nje noma ngithi ngiyazi umsebenzi lokho.
0: Phatha la manzi anomlotha ngizokhuluma nethonga lakho. Lizosho ukuthi konakalaphi faneke kulungiswe.
3: Ngeza baba, ngeza baba.
0: Thokoza salukwazi kuyoqaqeka.

0: Sugona yalaphi faneke kulungiswe. Thokoza salukwazi kuyoqaqeka kuyolunga wemama ngibona inhlanhla ela
1: baba wa ikurayithi emsebenzini kaToyota wagxosha nje ngabuye ngahlalala ekhaya emsebenzini.
0: Ukuphi le ndawo?
1: Ngisembumbulu baba.
0: Khuleke wemntanami, awuze sizobuza ithonga, sizobuza ukuthi konakelephi. Lizosiphendula wemntanami, uzobuyela emsebenzini. Khululeka wemama, mama angithi ngiyacabanga, ngithi uzobuyela emsebenzini. Babantu bakini, ngiyasonto ngizobe ngibuza ukuthi kanti konakalaphi

0: emsebenzini.
1: Ngabangajabula.
0: Khululeka wemama, mama, angithi ngiyacabanga ngithi uzobuyela emsebenzini.
1: Yebo,
0: abantu bangi ngiyasonto. Ngizobe ngibuza ukuthi kanti konakala laphi.

Ezimpawu nje wasebenzisa mina ke kwakunzima kungingasivuthwa. Unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma owabambayo yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ngangingelutho. Hhayi, abuyele esimeni ngakuhlanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka. Ngiphelile esijuki. And 30 minutes.

nabo ngolwesithathu babhalisa ke ukuthi sibuhamba siya kulensebenzo. Already njengamanje nginabantu abawu 21 engihamba nabo ukuya kulensebenzo. Ngase ngiyivula ukuthi hamba ke uyobhalisa nawe noma phone office nawe ubhalise lensebenzo uyayidinga. Izinto zakho ayilungi, awulungelwa lutho.

utua dog. Wenawe othi mina ngiyahamba nami prophet ngomhlaka 1. Uzongenzela kanje. Angithi uyangisi kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-office ngaphambi kokufike umhlaka 1. Yile mali yonke. Kufanele ukuthi kushaya umhlaka 1. Angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani. Abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyenze. Le mali ngiyosebenza ngayo before SARS. So le mali wena kufanele uye office wayivisa ukuthi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka 1 siyaphi ngicela ukuthi abe yiwumhlaka 31 no sorry not 30 umhlaka 30 ngoba ngomhlaka 31 ubenganasikhathi ngomhlaka 1 ubenganasikhathi.

abakwazi lokho. Uma umoya oletha imali kuwe ungashambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo. Ngithi mina wakebe umuntu ngomhlaka 1 onenkinga yomali. 26

0: nzima ke lento yokuthi nami njengoba ngaziwa njengomKristu uma ngenza into ephambene kusashiwo ukuthi uQueen Rejoice uthe kuzothiwa amazalwane
1: ukuyibona ingane abashana laba abahlala emgaqweni bamthathe kubo kuthiwa hayi usika agoduke babe bamhlabela imbu umbone nesiphanje esifresh lapha emgaqweni ngoba kade kuthi uhlushwa usika umuntu uqalekele ihungu uzolithatha aphehlele ekhaya kufanele bamise rehab akhanselishwe kulungiswe leso simo sakhe leso kutholakala ukuthi inkinga hayi ukuthi usiko
0: right silukuzwa ukuthi ingulube yangele pinki lo wayechaza waze wathi ngulube uma

awufikeke nje ungapalisanga bakithi palisa kujwayele nje ukuthi owazisa ukuthi cha ngizoba khona ngolesibili mhlawumbe ke wena udinga face to face isikhathi eside ningosomna la ke kulula futhi ukuthi ufike ngolesine suki khona ke face to face kanti uyayithola nangawo lesibili makuthi wona ofree ngawo ulesibili uyakwazi ukubhukha ukwazi ukuhlangana ke nenkosi ke usomna. Kanti ke ngolesibili kusuke ke kwinkonzo yethrone la khona kwinkonzo yecelo ngamnikelo wakho ke ka-R200 futhi uceleke njengokufisa kwakho koNkulunkulu ke mesenza lokho okucelayo. Kwesinye isikhathi akukhona nje ukucela kodwa mhlawumpe ungenzeka ukuthi uyabona ukuthi kunalo moya ohamba nawo kunale lifo elikwembethe elingelihle ufuna nje i-deliverance ufikele nje i-deliverance cha mina ngiyezwa khulunywa konke kodwa mina khona le nto engihluphayo khona le nto engihlupha ebusuku khona le nto engivalela izinto zami ngizocela nje i-deliverance ukukhulula

kodwa yona iyakwazi udlalela khona kodwa mayisethi ke isiphetho sayo kuyenzeka ithi mayiphela impilo yayiphele isisobisini. Ungavumeli ukuphelela kuleso simo. Ungadliwa isimo wena uzuvuma ukuthi ngingwakulesi simo. Refuse ukuthi wena uzalwe kulomndeni ohluphekayo. Refuse ukuthi wena umuntu wamabhadi. Nqaba wena ukuthi umuntu ozinto zakhe zingalungi. Gathi uphambana nesimo uNkulunkulu uphakamisa kuthule. Gathi uphikisana nezimo uNkulunkulu uvumelana nawe. Gathi izimo zikuphikisa uNkulunkulu uvumelana nawe. Iyazi ukuthi sengekho okusapothayo kodwa uNkulunkulu wakho onguwuqobo lo ngaphakathi. Ngisho lo mina ongahluleki, lo ongekho iphutha kuye, lo ongazeni, lo ongakhathali, lo ongahluleki, lo uNkulunkulu ongathakatheki, lo uNkulunkulu elingekho iphutha kuye. Aliki puta kuye.

ukuthi ngelilanga uyilahle ngecala kungekho kusolile uzisole wena lalela akekho umuntu ongena empilweni yakho ngodlile kodwa bonke abantu abaseyimpilweni zethu nabasondele nabasarawundile ithini esibanikeza ithuba lo muntu omdinelwe lo muntu omthukayo uwena omnikeza ithuba uwena owamnikeza ithuba namanje njengoba ngikhuluma usenenamba yakhe usenezithombe zakhe usenezinto akupha zona yonke lento ekukhumbuza yena udinwe ungadluli uze udinile neyingane le engonayo uwena oyifukamele uwena oyinika amandla hayi ngoba ungakwazi ukudlula kulesimo funda ukudlula ezimeni nalomzondayo namhlanje umzondela le mali angayibuyisi uwena owakhubudlelane nabantu abangasibo abantu singakhala sithi siphendukela abantu kanti thine sathatha abantu abarong sabenza babamqoka saze sakhohlwa abantu abamqoka kuthina kunabantu namhlanje osabayo even ukuhlangana nabo ngoba uthe impilo meyihamba kahle izinto zonke zihamba kahle wabona kuyibona abantu ongaphila nabo wababona bengabantu be-level yakho namhlanje uwedwa namhlanje ngathi bayabaleka hhayi ngoba bayabaleka yingoba yena isondo lempilo esiyiphulayo

sibuyisane baba wengane zami noma selungekho uthando phakathi kwethu kodwa asibuyisane akungabibikho ubutha ngoba lento yokuqumbelana ngeke ikusize izokulimaza kusasa izokulimaza uma usuhlangana nomuntu lo idlozi noma ithonga lakho noma uNkulunkulu wakho lokho kholela khona sebe

lomuntu okulimazile ulele akazi nokuthi lidumephi wena ulala ngamaphilisi ngenxa yetrauma ngenxa yestress cela uNkulunkulu namhlanje nawe musu uyavuma ukudlula kulezinto

njengamanje ngiyahlukana nawe izinto melu declare lezi ilendo eyashiya lo muntu oyekuthembisa ukuthi uyoba nawe uwashiya nezinto ezithile ayakha ngazo uthando kuwe namhlanje ayikho into ekulungela othandweni khomanda leyo mimoya eyangena sexually ukuba ihlukane nawe.

siyag mo ang angos. Uwe na uteong kulungulwe na na. Watigong koguwe guinda tane. Uwe nung kulungulong apelelwa. Abanye ba na maripoto togotela. Basen kabangwe niyo ufa.

no mi si mo singa vu kota wana unkulunkulu mo bagye fana no ma singa tu mi sanga use uyu unkulunkulu no ma ngati si akduba akushintsha umthunkulu.

0: ngifike ngifile angifile wakuhamba ngisho umphefumulo wakho nangathinde ukuphuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwazobaba ngathabi ngabona ukuthi ngibuseni umphefumulo wakho ngiyaswangani ukuthi uyaphuma
1: manje
0: ngingahambi ngihamba ngiphuthane ngigwevezele ngisho ukuthi ngibuyake wona ngifusa
1: khona babe bakunikeza ijuice erong
0: banginikeza ijuice wafona iy'ngane zami zizimele bathi ngihluphe ngoko.

Mahlangene, akuzwana umntu nawuzwani, kubeni makangifuni. Bonke nje kuyimesi akuhambi kahle ngisho nganeke nazo ngithola umsebenzi after ngagquma nje on every days.

ngokwezi kunesi akambi kahle ngisho ngamene nazo ukuthola umsebenzi after ngakhona nje only 3 days ngaqhela atikade ngahamba kodwa ngaphinde phinde ngiyakhohamba ufuna ngithi mina halala ngomprofeti.

0: after ngakhona nje only 3 days ngaqhela kade ngihamba kodwa ngaphelimpilo yino yakho hamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi usimaphela imihla sale ziwazi
1: alo 2023.

ngiphile ngashona abese ahambe othezi ngane ngaphansi. Nalowo muntu oyiveza nje kuvamise ukuba nezinkinga empilweni. Leli gama ningalizwa kahle, igama lesiZulu elisuke lisho ukuthi lokuthi uveza indlebe engafani neyindane zala ekhaya, right? Lingalizwa kahle kodwa iyonakala impilo yokuthi siyabheka ukuzaleka komuntu nomlando wakhe. Before sibuke nje ukuthakatha simluleke ukuthi wena njengoba uzaleka kanje kumele ukuthi impilo yakhe ime kanje njengobuzaleka kanje. Ingakho umprofethi usiya ehlala phansi nomuntu ukuze ngazi imvelaphi yakho, i-life history yakho, ukuthi uzaleka kanjani, impilo yakho imi kanjani na ngokokuzalela, right? Insebenzo-ke le la angiyisho nje kule nsebenzo, insebenzo enkulu le esizohamba siyoyenza kule ndawo esizoyoyenza kuyo. Insebenze enkulu. Ngitheke babhalisile-ke already abantu laba abebekade nginabo ngolwesithathu. Babhalisa-ke ukuthi sibuhamba siya kule nsebenze. Already njengamanje nginabantu abawu-21 engihamba nabo ukuya kule nsebenze. Ngase ngiyayivula ukuthi hamba-ke uyobhalisa nawe noma fone office nawe ubhalise. Lensebenzi uyayidinga. Izinto zakho ayilungi, awulungelwa lutho. La bakwethu ngoba sizokwenza izinto ngendlela, mina ngifuna ukuthi bangusiza uphinde futhi ube nenkinga, uyabo, kodwa usizakele but uyosiza, right? Yingakho nginika isikhathi. Fortunately abantu bonke ekade ngiba abahambayo ababhukhile ebenginabo babhukhile already. So kule nsebenzi uphatha u-R1,050, 50 rand we-transport. Yeah, uphatha u-R1,050. Into yenza, thatha amakhandlela amabili. Manje, ungakahlali mhla 31. La makhandlela uphatha ikhandlela i-yellow neli-blue. La makhandlela uzowabasa, kufanele ukhulume, ukhuleke noma uphahle kuwona iy'nsuku eziwu-7. Before kube umhla ka 31 akunankinga ukuthi ayilandelananga, mhlawumbe wenzekile wabuye waphazamiseka wabona uzokwazi. Kodwa ngicela ukuthi iy'nsuku ey'ntathu zakhona awumeni uma wathi uphasa kulezi nsuku ey'ntathu ezimele ikini nekhakonyoko kanye nemvelo. Uyabo, uzohlonipha uzilele ikini, ikhakonyoko, imvelo lo 3 days. Lo 3 days ngifisa ukuthi ungahlangani nomuntu wesilisa, ungahlangani nomuntu wesifazane. Uzowubona wena ukuthi umisa kanjani. Kodwa ngifuna u-7 days. U-3 days wakhona awuzange uthintane nomuntu. Uyabona? And then uzokhuluma-ke izinto oyikhulumayo ukuthi wena ufiseephi izinto ozifisayo. Ufisa ukuthi kwenzekeni empilweni yakho. Ufisa ukuthi abantu bakho kume kanjani kubo. Yini oyithandayo, yini ongayithandi ukuba yenzele empilweni yakho. Ngomhla ka-31 kuzobe kulwesihlanu, siyahamba sifika ngo-9, sifika kusukela ngo-8, ngo-10 siyahamba. Eminye imininingwane uzoyithola-ke kweminye imisakazo. Wena ula eThekwini uzokwazi ukuthi uthole imininingwane kuyinanda FM ngo-12 kuya ku-1, isikhathi sakho sithe ukuthi xaxa. Uyayizwa leyo nto leyo. So right, ngenxa yesikhathi ngizothi kuphinde kube nensebenzo futhi enkulu ngomhla ka-1. Manje ke umgqibelo isabatha, insebenzo le yabantu abangalungelwa lutho ngomhla ka-31. Bese kuthi bayazi-ke abantu bangomhla la, mina ngenze iclass umuntu ba-workshop ngibachazele ukuthi uyabona la into esiyoyilahla, ukhona into esiyoyilahla esiyoyithwebula kumuntu ezithinto zakhe zingalungi. Silahle abantu-ke ngiyaye ngithule ngibachazele abantu ukuthi sizokwenza nje, senze nje, senze nje. Right-ke kuzothi ngize ngathi laba angabasho futhi ngithe abantu bayazi laba bebekhona. Kodwa-ke angiqhubeke insebenzo enkulu esizoba nayo futhi ngomhla ka-1 ile nsebenzo le yalapha efuzele kathi iyona-ke ngicetha ulale sisise kahle le kade kuyinsebenzo yanamhlanje. Leyo kuyobe kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini. Uyayizwa lona? Sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini.

0: Uno mehluko phakathi kwengcebo nomcebo. Ingcebo iyabiwa, umcebo uyakhiwa. Futhi lolo wakhile umcebo kuya ngothi wakhe kanjani. Angahamba uphele. Ngoba into yakhiwe uwe, uyena oneyimfihlo zokwakha umcebo. La anqamuleleke. Kulensebenze ibaluleke ngale ndlela. Yile nsebenze engidinga kuyo ishumi, u2 rand, u5 rand, u10 rand, u20 rand, u50 rand, u100 rand, u200 rand. Le mali ngiyayidinga yonke. Wena-ke othi mina ngiyahamba nami mprofethi ngomhlaka 1 uzongenzela kanje. Angithi uyangisi, unemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi kufike umhlaka 1. Yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhlaka 1. Angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani, abe bekhona bayazi le mali ngiyenze. Le mali ngiyosebenza ngayo before SAR. So le mali wena kufanele uye office uyibeke office. Ukuthi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka 1 siyaba. Ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiyomhlaka 31. No, sorry, not mhlaka 30. Ngoba ngomhlaka 31 ubeka nasikhathi. Ngomhlaka 1 ubeka nasikhathi. Mina ngiyibhanqa insebenzo. Yabo? Ngomhlaka 31 ngizobeka nasikhathi, ngizobe ngibhizi nale nsebenzo mhlaka. Mhlaka 1 ngizobe ngibhizi nale nsebenzo. Hambisa ke bhukha nawe. Ma ubhukha, uthi omunye prophet ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi nsebenzo. Ungangena kuzo zonke lezi nsebenzo. Ngoba azifani. Ongalungelwa lutho star. La siyosebenza indaba yemali. Umuntu osezikweletini, umuntu othi uma ephethe imali iphelele ezandleni, umuntu othi wavalwa, umuntu othi yena angazi ukuthi imali iyalahleka, uma ephethe usehole ipay slip, imali uyishiya lapho asebenza khona. Uyayizwa lona? Umuntu othi nje mina angisazi uma ngiphethe imali, angisazi, imali iyanginqaba. Lalelani ngosizi, ayinqabi imali. Imali umoya. La maphepha wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile. Faza lokho umuntu uma eyothwala akabuye ethwele imali. Kodwa sibona imali isiza kuya amaphepha. La maphepha lokho eza kuyo ayinani nemali athwala ngayo. Okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali. Sibona ngawo amaphepha la eselokhu ezile kuye. Kodwa imali umoya, abantu abakwazi lokho. Uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi, awubika mali uyahlupheka. Ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo. Ngithi mina wonke umuntu ngomhlaka 1 onenkinga.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye Inanda 88.4 FM.
2: Inanda 88.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.